wetur an amete ki pene kwa madam se mista ti cho wacha ni ka kuore manok he ikar ma cho do dugo cho kong do le ngata ya ko dwaka lokwe cha mona mi na wachi warbe an mi acha dwaka ma ene ti yeni kara mi na note on ber us girl for one at anone ti ki min ruma chel ki nge kenyo mista a kwali tu lor na nga mudun he ana wati lu boyte anna ber kitam ne ka twar me komo wor wan kiri wako chin win lok ma mana me in komiti e to wati mu zeti makki ja lok an pe done done wi ma twal ki kuma be anti ki dakona ka ngar en kam gi dong pe ba pe yel wi ya en to kai bi chierba mange at ken ke no ar mo mala ti na nyaamo ber ni me chi pen ke ken chi bu nyoto du gore kam yana boy ki komo ana wati ka kuma na yel dong pe lu boyte gena dong pie yini ko argan ana be dugi speed te a cha ko wat kuma no mera anena awuni ka cho wati kidana ni e nyakilir we katwerba ye ro ma tinu yor yor wa kiran muze duguni no wati o ticho duju we awaje o mana ya boy a yere don pe

lati ki guma be kan ma orin at kuno mister hey ana no ka nyako cha ober kama cho wajo ni ki kome ana pena wati nyake we dugore kama yana boy ma na ti kwene ki kanje ki guma be nyako na tugu nyoro dugore kama yana boy ki kome ane akon dugore kuma mister ana wini ka duano mate tiri de da wati ki at kuno ni don luor magama gua ma da ana ji angit ma nok cha we nyak ke we ko ene kon he i karma nyare do bien mister ana we nyake we mi ana boi moti ot kan ke la tien mo nyane wachi mo mi ana boi do ana we ka kuma na yele don pe he ani adoni ot kuma mister ano kala me mo dole style tik mo maka ene no chwe ene kono he ane ano miana boy chwe mu wachu begi kome matuguli chunya o teng ikarma do amale kwa mota an luor magama gwa mada ana wachi miana boy mana yeyin my love is not for sale leave me alone life is shit wacha yaro lamego lamego chere tuan koko mene de dayne anda ka chere ke lani wa malaba kuja ki kwan tiyo na mwane ma ti mekere ni ana wache mwot mien lo boite kone ane be ti gangba kone wa kwan wan kweri dujo weng ki guma be ikanong yap gang kwan palo diro bane tiye eta ane wina beri ka dome ana beri ka wati jam mwoma beri da ma keli gang kuja tiya wera wata boika en katu ere ba wera si keli kong oluto ane ane kao chopo bunye mwoma na tega kar wako mera ana wache mi ana boy dong chue char chamu chu market en che de den ti ga dwak gan ka ku man ba ci twar li ma wor lal ay we wet mala mal ana ci re won me dag dang la dir boy mera a quality lor na nga mudun he

Kwerwanwo, jajalo lima wara, jala weyo mami. Kiku mabe karma ogon pala dira boy mister. Hey. Ana naka dako kanyiri kuchibu dega chibu yumete, ana wachi a boy, ae lishu nya boy, tank tin, hey. Gena do tima ila tina mani, kuma yang wan ma tikata maki luoni lop moti, ano ga cho kuot mot kata mati tiri maki luoni chanda, tiwi mecha kenyo mister. Ha, Genati ye kona, genati ye omerke neno. Poko kala niki mecha maki wiyo kome ki vanis te. Kae ming, itu era pa ni pik dek ni rinyo nyo nyanya. Gen chaki wang wang mala mal, ana wacha boy do. Ikarma da pa nye do dir pe logo war mista. Ana wini ka chotu ki chaka logne nan ba muse. A tiki la kir maler mo kan madak ta pi mno ni kom chao bi chele kom mera mo nyak pa kare. Ana wacha boy. Ana bere kan nata yin kom yor kar man dok tuo mo tie la ten. Chi dok raj do la ten na. Man kir yan ngo madak ta cho ni mere mo nyi. Cho wati dak ta wati mera mo nyat mak luone klor kon. Yen ki pana de. Ene nan mi nata yan okir ene wadi. Ha. Aboy ana bere kan nana gine way kon ken ki de kar man taib yak man yen mafuru kata kara a yele don pe do latin an bana winyo wile moti yele kan tamne ka tiu ki yatini ci olto ramo ke la la mo e to wati muse yin ka ga wati lok pe winyo kon de wa ka tel lega ana winyo ka cho che ton lega mo ma pek ni ruba ruora tu etien jomati ka bien yo kan kan wang ma tiu dek man ya ga gutuji tutwale tutwale wele waman me irget tek twin wet ngonyo ngonyo mo ki gaj ma rajo obet pe cha me cham ki kwan amen ana wacha boy de kene don ker yo polo ba ci twar ber en ta boy wa wachi ni jang muti ni mo ka riyo na mo ka tel lagi ki bi kor ki speri gen ko ro he jao cha mo ni ma bere are lo boy te jao lilo ni ma wo Where a yoga tiene wo Jai chamo ni ma bere Ari luboide Jau chamo ni ma bere Ari latina Jai kwero loka wo Ari luboide E, e, e Aboy chero lok di diang

Jal wat ming ming wel tiro lo tien wa un mon ko wimba ayaya a la dina ki kuma be kan mo ogang pala dira boy mister hey ana na ka cho wila wila ot ngato mo wila wila ot kono chi aber kitam en ko madam segi ko mai gwa kano hey ki kuma be ana wini ka nyeri pa ngata pa ni mami an yer le peri ana wati apoi good hey ikarma dan na ke pinga pe mer ni anga mer ana tu gi chelu pe na e aboi we en mama ni kon pe kat wa ka mata do what that you do cho ki mat cho ole wa ko mo babu doge nan we tika yatu me gi danu ke chini ku ya we ha a boy kar o ile ga da do kit bab do ga boy ndako kar cha cho do he eto ana win cho ka met ki pak ma gwai ko ngar cha ni nya dundu nya ki liri yene di chi ana na ki kome ana wa ji mana ya boy ha ana wati lu boy te ana ber ki tam ene gwa mama ne piana cha ci gen mama ne po po ne pe kar la lu mama ne ene dok ci ona ne boy lu boy te ka ko ma ci put gen mo pe e cho wati mu ze wa ka wati le ba cho le ti ka pe nge yo yin pe nge ni diang muti ene ye karuke ana wati mana ye

wawo jajalo lima wara jala weyo mami kiguma be karma ogon pala dira boy mister hey anan ka da ko nyir putti bu de ka ci wu met anan wa ci a boy ay li fina boy tang tin hey genado ti mai la tena mane ko mayang war ma tikata mak luoni lok mote ano ga cho kwot mot ka taw mate tiri mak luono chanda ti wi met a kenyo mister ha Genati ye kona Genati ye omer kay nano Poko kala ne ki meja maki wiyo kome ki vanis dek Kaye ming itu erpa ne pik dek ne rinyo nyo nyanya Gen chaki wang wang mala maal Ana wacha boy do Ikarma da pa nye do dir pi logo war mista Ana winyika cho tuki chak lok ne nan ba muse Ati ki lakir maler mo kan madak tau pi mnoni kom chao biche li kom amera mo nyate pokare Ana wacha boy ana bere kan ata yin kuma yor kar man dok tuo mo tie la tien ci dok raj do la tien na man kir yan ngo ma dak taw choy ne mere mo nyi cho wa ti dak taw wa ti mere mo nyat mak lo ne klor kon yin ki pana de ene na me na tien o kir ene wa di ha aboy ana bere kan na gine wa kon gen ki de kar man tay bi yat ma nyen ma pur kata kara a yele don pe do la tien an bana wi nyung wi le mo tie yele kan tam ne ka tiu ki yat ni ci olto ram ke la la la mo e chowati muse yin ka go wati lok pe winu kon de wa ka tel lega ana wi ka chochi ton lega mo ma pek ni ruba ruora tu etian jo mati ka bien yo kan kan wang ma ti o dek man ya ka gu tuji tu to ale wele wa man me ir get tek chwin wa ngonyo ngonyo mo ki gaj ma rajo o bet pe cha me cham ki kwan Amen. Ana wacha ya boy dekene don keri yo polo ba ci twar ber. Enta boy wa wachi ni diang muti ni mo ka rino mo ka tellare ki bi kor ki speri gen ko ro. He. Jao chamo ni ma bere. Are lo boy te. Jao lilo ni ma wo. Were yo ko tiene wo. Jao chamo ni ma bere. Are lo boy te. Jao chamo ni ma bere. Ari latina jai paro lokawo ari luboide e aboy jero lok di

0: Ko bɔra tɛla mɔrɔ nɔ
1: tɔrɔ wele tɛmɔ ara kɔ
0: ayi. Wei ko bɔra tɛla mɔrɔ nɔ tɔrɔ wele tɛmɔ ara kɔ. U ko bɛ arasi mi sa mari wiyo. Enyara ki wuce ka ɛrɛ ti dɔn ye. Kara ilo wori wori tora ba mi ɛn tɛŋɛ yi dana. Ɛn ko ba ma ti mi a ma ti ko wa bi ti dɔn ye. Haya.

0: ana bu bat dina tim li ne ciol ko ni wa be be be ka kay ko non aya ma di ni wi
1: Pillon, tu ne quieres ver cuaro. Pimárame pacho. Iti Winyo, O Radio. Iti Winyo, O Radio.

0: yung chun kere wear kwaro. Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yung video te.
0: Ah, iloko kalupe ngayon. ETU Winyo or Radio.